0: nenhum governo, nenhum partido e nenhuma instituição pode sozinho garantir a paz. A paz é uma responsabilidade coletiva de todos os moçambicanos. Por isso, minhas senhoras, meus senhores, caros amigos da comunicação social aqui presentes, o nosso hino, Pátria Amada, ensina-nos que o povo, do nosso povo, unido do rumo ao Maputo, deve colher os frutos do combate pela paz. 34 anos depois do Acordo Geral de Paz, esses frutos devem chegar cada vez mais à vida concreta dos moçambicanos, à mesa das famílias, ao emprego para os jovens e mulheres, principalmente, porque constituem a maioria do povo moçambicano, à produção dos nossos camponeses e oportunidades dos nossos empreendedores.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Niassa.
3: Ndajiri pa 10 horas e 8 minutos, twariba siningani sietu sia pachibutikisi. Sekutio chalam kuchitebo cha wairesi wetu kumaputu antena nasional. Kutumanyisia ya chikuti pakusiungula chilamu cha Mosambiki kwa nibasi mpaka ilambo ya kusa. Nasional, international. Pakuandika pa tuiche ningani sietu sebachi yaom sia uche wale rijino. Poju manyapo, kusiungula siungula ninyembo, kunguru karimu achinjetu, tunamkuembechia kwa ngangana na achinjetu wa waidesi. Antena nasional, nkupitla gam, achinjetu wa mprovincia jatete kwa kusimanigwa. Presidente Daniel Chapo. 10 horas e 9 minutos. Ndawi, abana panchini wala di Mosambika. Waidisi, wambambanda. Nangolo, jama waidisi, akuna kumangu itu. Kumusambika, waidisi, number one. Twa ichikala kalam, kukuti, chakachiram, waidisi witu, Radio Mosambika. Ukwanisye, yaka, makuminsano, wisachimom. 51 ya chiumbure akuna kumangu yetu kumusambike. Ngawa inandi ya imu, ili ya kaya jinji kwa base. Ana uri uchekuru ya i, tukuringula uchekuru weleo. Na mbo wenga chikulupa, wairesi wetu nga chikulupa, tukaripe nchichana. Uchekuru wa nchichana. Vandipa masengo, kwamba kunsachidila masimu gambone. Wana unotende unom, ndi mizika mkupanga ni ya business, upanga ni ya geni, pakusosa kwezi ya chitukuko munda musiano. Ni kuzose kwa anyamata ngagamba kuri kusika yai. Anyamata ngagamba kuri kusika. Ni kutena gapula anu, siya kusosa kugwanda nya ichindu ya chinsi yene yere ngawa ya mbole. Anyamata ngagamba kuri kusika. Ni kupanga ni agamba mbosa. Ni kupanga ni agaritima yere yanga kwezi ya chitu kuko. Ritima, mabosa, iri chindu yanga kwezi ya chitu kuko. Yere yosopeyo. Iku uchizi ya panyuma chitu kuko. Mizeche, iri chindu ya iku watanganya, kalame kambone, kawandu mizi, ya kurekanga na lekangana. Nitu kumbenda chalongu wa chinjetu, kutijamani chonde. Iku sose kwa, kusose ya kupanganya. Tukusati jukuti, uwe tukula maku no kunyaza kuno. Tukwete yosope. Tukwete ntaka wachajila. Wandu. Wakulekanga nalekangana. Alia uno utende uno. Nkupanga ni masengo. Wakukana ugawenga. kulikana lila lya kusakala. Yuana uno utende uno, akuja kataitela. Yuana uno utende uno, akuja guagula migoji. Yuane, ali kukatamanya si. Yuane, ali mkusula mizanga. Yeri yosopeyo, ili ya kuzosegwa, apa napatawuni. Sambano ngati oka mizimo, kuyisa patawuni pano, ni kwa watanga ni agabando. Ngati oka mizimo, wala angalame kuichinga, ni mkusaka kuwatanga ni agulame wa amboni wa bando. Mbesija kwejo, tinka jime kuchawuni chire. Mbesija kwejo, tinyi wane ya kupoteka. Kujiwana kutitawuni jikusawuzia, mbujire kumusi. Taka mpochere. Achalo mkwa jinjano. Kwa chinsi yene nga kukuli itawidila. Kwa chinsi yene nga kukuli itawidila. Isawizie kujira kumusi. Tuka kasimane masame. Ni kuja kutama pa masame po. Kuja kukula ngunda. Ni kula maga. Rina mwapite kutawuni. Nambo tawuni. Mwajire pele, tauni, jene pele. Ni inga tenda kuti. Tukula mapata tauni pano. Nada tukaiwe ni ipotezi. Kwa kutia uno utende uno. Mokuchelele mula. Wane nga kuima nyirira. Echari musi uno. Nga kuima nyirira. Echari digulo lino. Dinali yako. Ha? Ambuja kulungu. Wanga neka mundu. Gula na josala. Oho. Ambuja kulungu, pangali patachinde kamundu ugwana na josala. Yatu njila ambuja kulungu, pangali wa imanyi. Ewa kutani kutenda, mwalazima, tutende jaja mbele. Mwalazima, tujigale makonoga tuviche mwinani. Ambuja kulungu, tukamuchisi. Ambuja kulungu, wanga peleka kwa mundu juari jitamile. Jile misongano, nata tukachesi aga. Ambuja kulungu, wanga peleka kwa mundu juari jitamile. Ambuja kulungu, wakupeleka kwa mundu juari kusosa. Ambuja kulungu wakupeleka kwa mundu juwa kusiungula siungula. Jeleja jambele jo. Kutenda katuna kwenda jenda. Na ambuja anewo tukulepila kupanga niamba sengo. Ntande wasoni. Amone onendi nduichile itela. Anaone kuichinga kono pe naika kakutu uchila itela. Ano kuichinga kuno unempila naika kukuwagula migoji. Ana kuichinga kuno unempila naika kukata manyazi. Ana kuichinga kolote na yaka kuhizo kulipika nila. Haa. Alipika nila liwangadi. Ana kulipika na kukulipika nila kamundu juangadi. Kulipika nila kukulipika nila kamundu juangona palu hundu. Ya unami. Yusawisye kwa hula kumigunda. Kumigunda kutuka pate imanga. Kumigunda kutuka pate siga siga. Kumigunda kutuka jigale shindu ye jinji. Yere yoyo. Kuhika panango. Ni kuriaga ni wanache. Nambu. Nga jigala soni. Ni kuhika pachanya. Usa uchi. Nga jigala. Maloika kusakala. Ni kuhika pachanya. Usa uchi. Eti nga akunga mchizia. Eti une jojo. Patite patite. Une ngulaga. Yona wanya njomba. Wakwete masundende. Une ngulaga. Yone wanya nganga, wa kwete mbia, une ngulaga, unambone jojo, ulongo wangu, wezi chile kutaa, kwele nga kuwechita kwele. Kwele nga kuwechita kwele. Ngati yoko kutawuni, kuhisa kwa atami, dila wandun tawuni muno. Kutawuni, kwa kusawuzia. Kulama kwa kutawuni, kwa kusawuzia. Kutawuni kuno, chimbo ngwe, cha kusuma ni mbia. Kutawuni kuno, yele tana posi, jang kutichilombele lecho, cha kusuma ni mbia. Kutawuni kuno, zazu, siya kuzuma ni mbia. Kutawuni kuno, wana chalulele, mabidio, mawaili sika kanema, hili yosipa yukula chungo magesi. Gini magesi higo, gakuzoza kuzumi la mbia. Zamano ngati yuka kumusiko, ni kuyisa kutama kutawuni kuno. Kutuyona njomba chandizi yeje, chandizi mazunga kwa nagawidipe, ya tatu udyo. Chata ande kumpanse wo. Sambano jino, kuchoka kumusiko, tuna mkulibe chila kutukua tukuja kwaku. Tukua ula kujubeki. Kwa tukuja kwaku. Tukua ula kwanya njomba na ambo ngawe kwa kuja kutama yaka na mirele. Ngawe kwa kuja kutama miezi ya kwa na jividi chitamile wangali ya kupangania. Biosuja ya kwejo, patinti ochige marogo ni nkanganile ni wandu. Aiti njomba wa, a njomba wa kuniela, a eti ya chemwariwa kuniela, a eti nachi mwenewa, nga kuno ndesia, ngawa nga kuno ndesia. Nambo, ntiozino kumusiko, ndiwa angali pulanu. Ntiozino kumusiko, ndiwa angali experience. Dezo razi, 17 minutoshi. Tayari ya chalo nguwa chinjitum, ngani sietu siyaba chiao. Sia uchaye. Kwa lalijia. Kunguru katu kwere. Ni mwachinjitum kutupika lila. Pa wajilese, Radio Msambeke. Bondia.
4: Dai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

Zona ndisi uyu wokondedwa womvera munali kumvera tinyimbo pane pa munamvera waka waka tsopano tiri ndi Isa D wayanka akuti wayanka tsono nkumafunsa kuti kodi wayankayo ndi ndani muni wake ndi ndani kuti Yehova muni wake ndi ndani kuti iyeyo ndamene wayankhayo zimakhala zokoma izi ngati inu muli ndithu pafupi komanso zonse zili zokoma kumene zikukomera pamenepa kufuleni zabwino zonse kwina kuli konseko kumene mukuli kumva wireless yanu

0: Wamalehu vriana chipwela ya North Jazz kuma distritu yuntipwehi nena choo nena kuma vakani niruaka mono o lokalidade yo mapupulu na acharaka wira nipie imawani yo namputu. Pas nihopia aldea o namputu ilokalidade yo mapupulu uno idistritu yuntipwehi. Ukati kampatoko ula, kina hira moluma unkunanaka Nasri Adolfo, chowachira umopana mwaha, unholelula Cordiano Valenti. Nanso mwapara, nkanihire vakani makrafone na pavila unkuhirira, chowiraka haya nkanihima chereke makalelo ni manana chiriaya imawanila yonamputu.
1: Mi kinachimia Cordiano Valente, chef aldea onamputu. Mi kira uhimeriani, na vertate, nina hole la womana mwapovu. Masichi hawa ekwensa kwensa chinchi, chinone le huruma apovu. Kampa toko esiani, ala ajikuna nihu akali ota wekoto ewaka mwanimu, na akelaka, mapuro ankala ya mpaka na waka ankala sana. Ya tekachile nupacho hilo kaluka chwaje vachachole, entao puwa ke purjetu yoka wa elona, huka wiliaka elona. Wenu elona iye, chihonda mpaka nava enchali anchaka urupa epula anarupia mini huku ni mkako wenya mapromeli apovu urwa woni ya ura ashefi na wona kachole wona kavota kwa choli ya chochotheni miko ntachayacho ni kuo chiompani elona ye chotheni kachari elona cholama charilo na fantasia wano mpaka nava ni halo kalachichale mpaka ya akani mpaka na wayo ekwerereyo ena wakuna apovu akande onamputo alava.
2: Alde onamputo uopa chera nkani himerene kuma hikwala ana mawani ankala jani.
1: Onamputo toko ala arinta kwani ala kana ya otenle lacha. Nihi kanina ya witu tuwacha. Teishte okumelo yehu ni panyeva mpaka na ayo awiliayo anarupe ekove womana anakala manani.
2: Ngano Nteko olimia mawanele namputu nkopito olimia wetale chane mwaka umwe chana mpaka umwaka ola omitana
1: nkupiti olimia mwechana wahorwa sana chola cha hukuma nipula ya hurupa yomana masi nkupiti omitano olimia kurwele sana porque epuleyo chirupilia yava hopai haniveli nnocholi annocholi nchihuira opaka chia timana mpaka nava eritala atu enchi anondia watora atu enchi paropaya yolia sempre ankavi hana mamitekoni paropaya yolia timana yeyo enakali wachu kuliha chapo wenchi
2: icholiane chaalie wala chinlimia kama namputu
1: namputu nalimia nakuo nalimia mwanankwa nalimia mele nalimia ntesa nchoro masivano chuolia chikumile sana vakani avakani atu yarina ichikata hosikuma nchoro yo kwa mwipulele hurupa inchi masina kuo mwanankwa ntesa chihocharilia maasi mwanankwa homakela unta nakuo hawira ohirua uholo ukwila chole nukwacha vava latubo masi. Timana ya hoa eporjetu emocha ya kuma wakikultura. Wira haya mwanti kache apovu yayo apertenli chole cha yayo. Na hanti kache liishta kocho. Entao ewarakele orwana wasinene wakikultura. Mpaka njana kikumen letu. Entao yele tuile apovu atambe nkale achukuli haka.
2: Ngena wonde tayolo nuwawaha icholia. Ingoli achira yukavi here ikarumani wopela mayolima arweri jolia.
1: Kinoona ka mpante unkupiti wolima unkavi hera ntipwe hulola. Kinoona amwana cha mpei eri alabe pa wana chaya. Mpei yona kuo, mpei yona nruwa, kano na kachangwania. Hipa, katana, wira atwale, elime. Enta uchenya pakala ya wokavi hera ya abahaka eforce atwale wira lime, limeke. Masi mpaka na nihana efali ya mapuro olima ayo.
2: Kwa nkufi ya mapuro?
1: Nilima ola mwakolo ola pinlime. Limi akina ya nilima cha miakoni, akina nilima cha machikatani. Hinlima ya. Timana epulele ya rupakavale, chinacharili ya chole chile masi. Lato ika ni prono mana, no li papara olima ina ni sana.
2: Mayole mamputu icholiani, ngohima charava chao charliani masi, chi chora liaya ina uhepa.
1: Kone muka pahipi kumihien tuari ni chikata, muka hosikuma. Meshimu anangu kwa humala unta, ntesa ni humala unta, na kuoka kumile totalimente.
2: Kawano popi hovole itale, homita?
1: Itale havo yulu pale. Va iri itala yulu pale wanamputu. Itala nena najo. Para ntupa yolia, akumeke urwa uvira adhaka nipuro ni kwawe yolia. Olola, othuma, nimana nama kwawe. Hata wana kekampanya lechi nolo ano kale palansa. Uhona tuwa yothuma ya wakana wanipalansa ya. Unko male vale, oithuma yolia mena wazaka kama mwatova. Kuhikala yolia.
2: Toko nyuva hole lugima wanili ya namputu. Mayoli mawoka tula. Amvara ntekoni. Wala hafu mapuru wopela. Upuputeli icholia. Chihorele uruweri ya wongu piti weita.
1: Mayoli maona mputu woka tiula. Mpaka nava akina anera emaneni haka oreheria cha emata chaya. Para wachira wira mkupiti poti womitanola. Wetaka sana. Akina anauha, akina anathakela, akina anolepela wira ovire moro, ntimani wakamu kipachere okuta. Entao pinona kuwira aricha seriu, para kontinua ile kampanyela, okuta ulima.
2: Eneri ya nlogo kanyanya lelia, mpinunala kihere nyumayolima?
1: Kweli, nlogo kanyanya lelia. Rikamba toko latarau, eneri ya kanyanya lelia mpana winja chendo urako, hie nupela leto ovira latarau, mena. Una continuar. Mkupiti wolima apovu ana prometere ona mputu. Wira hi ni hano continuar mitano to olima. None kampa toko nlukula. Boti awana ka ula mwakola masi omana. Ohala hi uruweri ya cholia matimani wihumo. Timana ya. Na ayo kinakala wale pelela wale pela ura nluku aka vihere. Ele kwa helela ekalepula yomana. Ele kwa helela ekalani ekuru. Choru were wanamputu vava. Ila iranele mitanuela. Mwako moyo hiranieto. Urketeeshte. Wachira ya tuwa yoyo. Nihikalue humu. Kina pacha okala etala kampa toko. Ila irane humitanuelela. Dimana ya. Inale hera wira. Nlelo hini nera nire forosari kinapo wayo. Omana nipare kampanya emweyo.
2: Imawani ili hakelela amuchi ale ota wa ikoto. Ni wankala yankai. Nana mawani. Omomu. Ankala jani. Ano kavihiriaka mathala opela naena alime icholia.
1: Ayo hii ni hakela manani. Nera na kavihiraka hinantimani. Akina ahavu ankana misuru kujaya puthuma kama puruani. Akina aku ahinansuru kwayo anawale pela asine nchale pachi mihi ya kapulimaka. Entang wawile anana anova yana wira wasimi hachi ya mapuruani pulimachaka. Akina yana walukariha, mesi mpaka nakinayo, aho wane lokala ni makuro awa ya vano. Porque akina hotuma, akina sininchi ala hera ii, maana wale mwawile oleto, mwahoka achimela waparu wakani mena, nkiba heke nsuru kutantu, ntapulivania kayele. Yeyo enera irani yaka. Dimana, kunkuma osili nkito, mpante woli minyolola na apovu ona mputuwae.
2: Uwama lihera, wante gola woli mia, tokunyu vaholele, yulupale, isiani ya aveke lenyo ya alepe lenyo ukaviheria ni mito nkumanelo chinaricho projeto tunaholele o distrito o provincia wapela nteko woli mia imawani ila ikale yo holela ngena muntipo himu
1: toko mi mholeli wela po ila yonamputu kiwe haka okala sana na apo waka onamputu alala ya alepe lako yoy kikina kaviherie yari esiani yopachira kokolo kari mwaha athwale worupia wokane nupacho himana
2: amuchi athawale thoko athawale akupari helia kammo
1: athawile ekhoto anakuphanyile nipuro sana sana nokhala sana
2: manajani ukaweli khutu manato kusiyani amuchi yalala chirine nyu nothongoto konyuva pinata mu lela mwana nenghole
1: ekaviheria kampante woshapa. Chinawani eshapa ikawela chiyaka. Eshapari chaka purkiayo abahachie ilona. Ilona yo. Chihati ya nchua jothala. Ilona chiyo. Chipulela bachihonta. vanhu vachina wani eshapa ikaula cheka yayo pemenushi nipuro necha andihela yanno nesi nipati cho tatata kanona okhala sana yonayeli mwahawo masi nunchereri yaka ilusi chiyo vakerele limwela atwencha halukhala vamalusi ingwo elusi chirine hucho santa chiyo chiripa hitaru vano khachimmaleri parani yaya thwaya rinakayo athwayo enji vano elusi cho chiripa kani mphirwele wichi suvale no wayo cho chilo latu wothwa masi anlepela ura nakaviherie esonta chila chila nakaviherie elona chila chila basi mana mphanti woli moyo ninera nichayo kachicha nasinene masi ula mphato lola kuveruna napo yande
2: chiri elusi chikapi
1: mmo chiri elusi chese cho thipia cho mawani elusi taru cho sonta yonayeli tho mphanti wo shikola khani rine shikola wana mputu baba nevakani yo mphato yo ni pachendre khala iulu macha
2: asana soma maproni wada anthakamela maproni
1: asana ansoma ankhuma unamputu ngo iwaka uwa usoma umaphupulu unono sete baba insoma chaya akina ankhuma ba irwako ko soma untele insoma chaya banu ihavo istansia chinchi kwaze asete kilometers vanu monta intai vanu oye bacho silili ali ale kan kwitiri uwa uno porque anawo ba i movimento yo caro i movimento yo mota wira ahavo momo oweti hasana ahavo momo heti hasana wopi hawa apwe sasana ale dimana ya asana ahavo enchi o hisoma
2: tokonyo va holele no wa hawo himawani la namputo asana kan teli hajia ahina khomala wala anyu khanna theli haja ahina khomala nte koni umvarenyo
1: iyo va wanamputu va khinera nya porque ihavo e projeto ya wile ya ni funta wira e viola san ihoni tuchi hayo sana sana ni ahavo atu amara we onteko wawe hauhea sana ayo ni himmi kutano ni moni na akuela sana sana wira ayo sana kanula mulia wa atheli hanari achikani mwandri heke unua vano chomo pinhala ya othelia mesinari mwankani mena muhi aruwe shikolani asome entao yeyo nina akuela sempre mahuko alo otheli
2: Novachani wonte koyo ni mihupini chingholi hacherenyo.
1: Mi kimvara nlelo nteko waholela apovu. Kimvara nteko nlelo wahimechera apovu. Wira yele ehime senhwile ekhali wiwane elapwela yothene. Chani asana nahi irosh kolani. Asana ni hikhali owatheli haja anari achikani. Wewatheli haka anari achikani unathukia. Wevo na thukio kuma we onrumelane na ntheli nanna anumane athumane atata yo ya rumelane na ntheli nanna no khala preso
2: ba wo mwaka mwecha na mwaka mitano la khanna ya wanti ki ha ithoko intheli hale mwana maru sina khomala wala urupali hi irukulu mwana hina khomala
1: mena iyo khinaya ukhumelela porque ya we ria projecto yo khamala ovaranteko ni chicha mukhani malo kuela mikutano nimmo bano mpaka nava apo wale anera iwaka ni anera yonela kesaria porque nina wahi mechera ura onteli hamwana mwankani inkale rishku ule arupala karwani ya kospitali kore rishku ukwa ou wooperaria oyara pusia pusia porque jari hina komala kanewela eleji himeria wena asulu pale nye timana ya atwale anera yonela kukale sharia anera ikupali kipana kamara chila chitu chila chila wawanya kawa na mputu baba kinaya wakonte sera yeye. So ya akonte sera ele kwa hemoka mwechuri. Amira wararu ya huwira umwa kiritiri chimwano yo. Uhiyu, arupaka. Nutawa chakoya kanachi welele. Mishina hole pele forsa ya hokale ya mapura 3-4 dias. Sunka kaya mapura wira kalo hoko lela to na avari yala sana ala. Nihina hokala oto marila tensao. Wira yele tuilela. Ala aricha mwani momwa mara ile tuileela vanu nthung halo uchuwelo yong hala wono yo wira pala pimpanka cha ani himere hina waphabela ya thwa kweliele khairanele tho ni mwano lo khala wira nuyo ari mwali mulu pale khate pilo tankanyaja
2: ngina moko mene uneta jani ukumi imawani yonamputo
1: ukumi onera chichamo wetaka aldea onamputo ayo amwereng ya ninera nomolla ka hospital wiri rwe ka hospital ya phanyeke mirete so oreta ononehu ya waka hospital ingu kampanya mirete ambahia ewaraka yowira nrweke o pharmacia vani ya pio pharmacia mirete ana aphanya mishwane e person aplika ria yeyo anturwa chicha munhu wereng ya wayangu oiphanya ndrete
2: ureta nontepa uhaphanyi coffee ana mawano nampo
1: oreta ontepa iria rilo wa atakari osili malaria yana wa atakari sana sana porque mathavi ayo ya wile bakana po wenchi kha ya kenle entau ya yana wa atakari sana sana ya yana wa atakari sana sana malaria lali bas ni kwere chikwawe tho jihavu cha aphanya mirimani were ya mirimani messi were ya wo mirimani unono yahwa chicha mwe projectu onihola mananna chinlamulia huinye mihera ereta yo miriman wira mundamulia inaya olia chiya hinchola chikiti chila chila nolamulia onyawa nolamulia orapi hachola chiyo entawano pulia akar para huinye miha oreta yoyo wo werenya miriman uyoyo wo hari hari acho yoyo dosh ekokola mundamulia othipela puhelelaka porque mahithipele ke vale chiruaka ye okhala mo mwemwe entau cha khuma ka mo chiruaka hulumani nyuba na phayo kwerere elishera hano thipela ngano paha vano chenyo apo bona mputu anera nayo evarla kante ko chenyo vano timana ya ekwere chile chi hancha uku wa bakani bakani masi oreta oriwo wire ya thawella hospital ka mpha mirete
2: u havo mphinko ko komite o saute namputu mo uni holi ha chero franteko kuole la mihupi chokitelo chuate kana mawan chora mela ukumi wo hiena hiena toko chima chileño ureta ute kusan chuana malaria
1: o hawe I hawe kupi o komite de saute ena varante ko yeyo ena weta mawani mwe ya laki heraka atwale manana menye mihero e kwerechio choreta anera ya laki heraka manani wiran khalike chole mwete kecho mama marekela mpanke kecho vanu ma hipanke kechole na phanye kwerere yale amira wale anere bara chakanteko
2: mvari anteko jani mpwinko jinika wani hajani
1: amira wale anka wani acha ankhala eleli eleli eleli eleli elele porque how been tsinko ya amira wayo vane ntao phineta ya ithoko pare thoko epua pare pua mesh elaliaka ala manana alala wira mama khale kecho sobora nunona sempre mpanke ke limpesa nkweche ke vapuani vava ekokhola sempre nthipele ke vava puani vava nkhali kala manana alala para ninye mheke ereta chila chila ale sempre ana abiracha ethoko ni ithoko ni huku nintisitira chayani
2: vache ngimaterenyo mihupi china alalenya chonye miha ireta chokota ireta oretu nakawi unamechia kamana ha vota khala mirima anla la molu moto tia ahima ka wiru reto na wania
1: mi kina sukuru wa aldea wakava kina ya wa kontesera itu kampa toko iyo porque apo arna kava ana khala toko athu owiwa kina yo khumelela yeywe ya himeria vale twila ana akupali yeyo enhiminyeyo uwira ekwerere na kusa nthu phurwana ka mwaldea hiva puani hiva ye khani kupali ekwerena awi akanthu pura ka amichaka mwaldea hiva kinayo ni phaya vapuani hiva ba mana estiani ninacho lura chila ekwerena yaya chimwa nlatu hiva wo hitaratari sana mathokoni wihumma nlatu wo so mihia ni ala sana alala amira wala ala arjao komite de sauti alala timana nani himachira ya sana sana timana ntapa chiye kwerere chio loku nutima kele hospitali aninaya owelio hiyu wala wiria nyuba ba ile kwerela nachuwelela kaninaya ulumelia chichamu wala kaninaya owelia chichamu
2: tokonyo vanholele isirini irinenyo wala iriwo inora yana mawani uwiwelela ni kumi hupinyo jote
1: ana mawani anakiwelela esiri erinaka na hanavale mkutano anawa othene kang hanyuriha anawa uwa wiiwa porque anachuela wira chitu chomana chimwa nkutano ni chinete la pwelela newe ke vankutano ni timana anawa pa himira ka chothene chinera ni avapuaniyo alipumari akapui timana ya na hakuleke nkutano iworekina nani chufa nyuma mwasuru pale meshichani muneta kama mwasuru pale mwiwela kachitu chineta chela poelela ipira keni norwa kweli wira wono nkutano anawacho ten porque ni hana ni palapata nina akomunikari hukani nkwela cho wira melo mena ni palapata nene pimwehu bukomunikari kaldea la oten wira melo wora shish ni hana nkutano
2: ikitelo ni chimpelenyu ulaki hera ni rad msambiki ivulelaka ana mawane oteno province of Cabo Delgado kamana ila irad msambiki wophela uramela ukume wophela uwana na ukume wophela unyemiha ureta ukale ureta wo hiana hiana wote pesa ureta umanarya umtepe wapo nyikova na mawane chi
1: mi kena sukurela wo sukurela venchi porque kinani phanya aplicata khampa toko ila yoration mas yo mosambik mes elelo honi phava puaniva no sukurla venchi na acha pahiwiwa akwi humani mom hipu halaka lelo nunla kubra ba wanyi huva ohimuya jani ba wanyi huva kaninchueli ya jani mes elele radio eriva puani wihu ni ho sukurla yo puro baba nhupi onhiaka kirio wira chole achikunanaka ni hiye oromola cha iguverni wira ndati guverni na wana mirete pa vaka apovu pe vakachaka yeyo ni kumihe varoho niva ya ni kumihe varoho niva guverni na panka manana oten owira opovu oruoholo amira woyunuwe timana evasina china aviramo mesi hawa tumomo alolo ohituku wa muru mpaka na wakoti hasana haya upang uvasinaria yao basi na nawa bacha sana aka retami entau ni hiyo puru yo kuvernu ekumelo maputu mpakono eva kacha sana kuvernu na runyo sili wa hawe hasana porque ya hayo pihala ni orwe helo holo elapo elela timana cha wamirete mawani mocho basina na alihe asane hwayo na kele prikata chiyo ni hite expressari ni hahira sane hwana atau hera komatani na kele bapone huva ni bare inteko na hiye asana ayo esome eshkola chiyo no molele oshkolani ni ha hiye ni rwako mamatani ni rwako mapachari ni waba hamirinti ura matu mihekele fulano ilo merkato ngu ni ha kupari na hiye nafasi ayoyo erwe ya some yayo pinhalo rwe hela melo elapu elela enta ula unhupi ulola pinhiyaka asana anone huwerenya nileno na ata uhero hospitali ya pae mirete, ni ramele kumi wa asano olola. Maana hiva no baba, ni holu vala, ni holi ya makayo, mesh, na awe hosilia sana, na aku itarusilia sana.
2: Mwavano, ni nkala nipoto, ni nkuluvelia, ni hukuno melo, na mputu mo. Kava mwavano, anupuwele unamangelela walupa nkajeta kani.
1: Mu, na mputu mu, ahavu amwavano ayo, kankalela po yoyikala amwavano. Kivela po yokali ya maveli yuri. Ahavu mmajove. Masi majove arivomu mpanto onweche saya osilili oru mpirani. Amira wala mwana antika mpira sana sana ni anatuma. Etukumentu na wapanke mara pili ni ruana kopoostu o lokaltate para uvekela ekipa chawo ya amira wano antika cha mpirayo. Ekipamentu na mpira meshimpaka na kanina ya wakuli yetu. Timana ya hatoka tiyole ole wanya kuli havenansi ule ole. Muka kumile hata mwana mkora wita kanele ya ye kurupu iyo. Muso iso ariotene asano mantiku. Timana ya miya papa ya miya mama ya anawahimeria sana. Wila nafasi nomone nyulola. Mipara uso mihani. Latu ala manana alala.
2: Mhupi wale hera amuavano otene. Urinenye.
1: Mhupi wale hera amuavano otene. Kina ale hera wira amuavano. Nkale lelo owitenkacha, witenkacha winyu, ohikale worwa witu jo opahe suruma, ohikale orwa uupu wela wake nupa ya mwanene, ohikale orwa uupu wela unko mantakwani, opela omwa kiritiri nkwenyu. Mina nese unole herakani, origu ira nkale owitenkacha. Osoma, owadhia miteko, ya mamata ni momo pupanya ketima puli makepwiri puli makananghakwa intau evite nyiyo ina halo desenvolveri. Mwakala mota natuma, wakala enupa nashapari, empele yote na apanya mishi hupwele manana makina ku ota khala khampa to kochiyo chitonkile aka chiyo porque hi nino khulvela ni nyenyu ba amwa abanova dimana amwa aban onam putwalala kina wasukuru benchi khana ya okumela uchenya himiri machila chila swalo wo hilayo silili mpira bainole pelani mpira ikume wona mpira nyura na uyiwani ya mashobe apai kingo wira mashobe apalala yaya na tema mirawai ninale pela ikuverni yo yo distritu yo provincia ura enana apo ya renle yala sana lala va ona mputwa lava ampira ya wana ka ampira ni equipamento amira wala va ana anti campira chino panke ke campionato messi ayo sempre pin vencer ayo sempre pin vencer ana tema sana sana vano inale pela kuverni ni ngo ura sonte asana lava ya apo ya rieva ampire wo ya heria eli nikipe para pili pasi yan sukuru kina wona to koninte kwa yoyo wan roholo kaya hala wupula to chitu chikwawe burgali wori oten ankok la vampira ni vava
0: le mol mwala o afekela amafano vamocha nana mawani otene okala utai le chitu chohiloka nene misra vava okumira ibrama mteko Wokalhera ngaku womawani. Ilalvava warehu emawani yu aldea yu namputu ilokalidade yu mapopulu e distritu yuntipuhi uno ukab delgaduno warehuwe nichuelaka makalelo nimetelo anna mawani katika umalimelio icholia masomelio ichikola makalelo okumi ni ngholeli Cordiano Valenti mahola vreke wari otenka chankuna neho Nasra Dolfo mpaka vale ne mesrava okumihira iprama nteko wokalhira ngako womawani iprama ya tenka che ni okumihira ni mi Duarte Elias okuma imsir provincial cho Cap Delgado asant mpaka nihoku ni kwamwe anapuya yalivaha okumi worera ni apinatamo ya hinu nkurumi hachero. Ninatruwila uranacha ni ukumanacha mahuku makwamwe. Kwa herini.
3: Mteko nwo kalihera sana mhaku uomawani.